Ya, yo ndano we de ngende mbara ko pro. Kwanda ndirenia Martin Povai. Era mbo apa ngana palaga ble ngende ba ba be kambur. Ndana kobme dana mran draba mbu mran bo. Ana apa ne yo lembaga pendidikan dan ren akuram bunung kwam bun daning dibu yewi rwadi pegi ni bamba wanda na mlanda ni bok ata pabo di na bok wudule mbo ko man mbo a o fabta teg ni ni bamba guru guru yan bo ndanda tine wen kwam bun bo ndawri ndawri dipe mera